0: hala waiki go imas pata zaki zate hong sa ya chanchi uka imata ni ya
1: hari waiki go nika kuye go ma iske kuye ta char sikaske waiki go sa imanda ma zaki zakan
0: zaki ta ni waiki go sina